Hello, la good, la te pa kutunga sugi semana kulla mot utamiti lota. Ulla mi pingat si ulla miti logo August 12. Oh, ngau kati yung alisan na epic. Jamie si kayo tiki logo. Ipas August 12, August 11 ulo ng September 11 usugi logo. Kamot tinakatwalo kay natalo ko. Kamot tinakatwalo kay natalo ko bunga. Takili mga alam mo si Buka Tatu Maria alam ko hindi lang umiga may pasak. Ay ngay tiyak kasi wala ko tiyak kasi mana imo kasi nga nita banit inutsyon na alam mo si Lirta Tunga si tiyak kasi. Kaya matusan niya katatanin na kaya yung asib aktiw lo ni Lirta Mania kalun ni. Tana nuko jori lang mimat ilo kalangan ik. Nuti ko jori ni. Tamas mga misan, trisopingin niya tapo. Ang malutama kakak, pipalaya yung lakin niya miyok. 7:30 pan.

0: Tane kalon ni muta jok inna ulu nasi bakat tato ni lu tane illu galang ni nuti ko yori lo memat. Pina sa ako sa kilaw ta tinita ko nun abot illu lagi sa trakot, illu lagi ko nilak. Titik kanito ni sila ang mata, ben ko vingbot. Ila matunga na kima ayo binyong lutik ta ko nuti ko yilutik illu galanganik. Tamasaman limisan o tutukisi giyakbiyo kanila ang at tahanan ben. Teresa Katsu apsona longa wippassa
1: Ben Hovik I khalom ni to go kisiani li sokuchiani mangata o phagun nakhe
2: Maure sita baka sa kompoler to ka pinga shuni gipata Kanu lo to lo si mangai si atung adabane dilu Allah isu mai yung anu nang wata ruk si mangai nakko tai si manili gakko Kaya nung nakatingan ni mga isumatoy na lang sa mayong akot yung sila ta naksaya ito ni mga una kaya nung nakatingiyaw ng ito. Sili ko nung kaya ko na ipigiyaw yun. Ima isumatoy na lang sa magama. Sila ta bungay nila lang sa mayaka matuloy ang tugulo. Una silif great winakuluduin na sana si mga itakim minitay masana si mayok silif great. Sana jaga yang hangit tu api kita orang ayu orang tu ina orang ada undang kasih wilayah aku, tapi orang tak kalau semua jaga. Tapi tapi ni tak pukis ya ni. Tapi setahu lo mereka macam aku nama nuna kau tulen nello Allah rotu atu nuna buka mama aku ilu lagi jawa aku. Tidak kau saya orang ilu lagi jawa aku ni tak bahau pa kau pa tengga. Pilih aligo kau pa Wednesday. Pengi paggok ubang akidikan nalunga sekutu taulo nilone namukki agjat taulo nilone ubang akina ya nakunung inyo kisiani taimai dokta ugu kapia sahtau yuklu yala jau megama solo nilik beko di chau di gilunga lo abbe ala waka suging itu kutabunga lao si makasuna ubabbe ake yaulu lato arulu ni taikua sitikun ni Kanungko ano na siya balikin yung kanungko beautification committee or some kinakukya tama ba la o kakatulog sa

0: kisia ne akeli di tara ulo mega mata chumua akeli tata te da ulo sima ga mata ga pension khatu na to ulo yunga sanang ora bila ga ngamalo asia ko kina ta ju pukkaro to ga kilu di chagaran ne kisia ne takkele ma se uti ga pension ga na mangi malo ne ta chumua kanu ora no ga sutara ala manga ko ga pukolo tinna ko ga pul pijaga ilunga Handa kanu kali leutil lugu tak sidik ku aku tu lebih angan orang lugu tahu orang sih jemu kali kun datang kalau aga tahu dia angan mah tengga sidik kun nur et nuna bu housing kopo itu kun nur kuya umur tengga aku tu yang ketiga aku adjust sih jem unung abil ya tu tu inu aku nak cuti inu tu kak kapeh tahu yuk kina yuk tahu yuk tak kuarna tapi mereka pun dah sihat tu mah kamu salah gitu. Upa ko ino gata, taime kaya hangi, taime tau kaya hangi nata.
1: Hanga, titik kami, tunisaw lao ke, hachinilo, akili huzawwe.
0: Taan nali, maan na tabbada pinaswa ko sa kakao yatin ni. Simunito kaka ko, kangi sa tao yung sarlo ame ko, tamanito kaya hangi, mokala kaya pigatiglo, una lang, ipasana katala taga. Tali mamu chau sita mi oning pat ajingo anganillo titakkanillo kappe saako tine titakkau se tita lautunga Thursday or Friday kau yumit benetrao se kau yumit
1: te matamani lektutan nakago sita mano tusala sima vi tamani khosing tunilunni
0: se mari kangai tatau tuni lau sima yunga atau so kunonga Northview kun
1: Tabani lapina swa ko sir me uhaw tisao ka viakili ge haktu ti 1400 bibi hakti tau tu in nach sutilo atau si pina swa ko sir me hanu taman nai sama kila kyu tu saka veo
0: ila so o hakka wa ma da ta khali ma se uti ke no dohak se uti ka namang itu asingin ni ta akili chahanga makili khatta ya ham ba tabang chaina nakiyalo kan tamaan ng kaya makina yung dani siya yung ayang mga ang ma taas mo akili dito kau yung mga ito nga akili lao sa matayo sa yung ito nga ilo lagi dito ilo matukdoto dito dahil mga China ko yung ito sa yung ubaw na nun na akili sa habigay siya kung napita ka kung nakalawa katikwa to kung nakayata ka ubaw na 1400 dara doktor nun na nun na abing mikiyo ko diyo mikiyo abing
1: ukaw di sa ulaw kay Tana, like, pirtaw tia mari huzaw va ubalo nunami ato kreato kaya hangitar ni vilo ni day magalaw kaw tisaw lao ke ubalo ni pisay huzi jari tuin nak tuzaka.
0: Pihoy ituin na siya ito. Asi ano hangitun. Allah dito kang email bagililaw taga housing corporation ati Nunang ngwami tujuklaw tigut, tujuklaw lolong anuna, nunang ngwami zoning baila, kanuilingan lata mga tukisini ang ama, kangani mga ama, anna naktualo nunaw, ulogaya naktualo nunaw, inunupigiyaw ngituwalo kangani mga ama, inunun, ikalumiw na nun, inunduin na matuktuato nun, kangani mga ama, ati ikaw jawlaw lang, tukisini ang ama.
1: Inu luta ila inu zuti asifakti zuti inna ulektuti inui asifakti sunakuta harmata umea haktuti unna inui atohattak tangita taman nakamagisaungitu saarma inu luta li Tanali, kanu iki kasanginak ko inulong inum mo piki sa uma atok tao so sunak ko tano galate ma tamani ikalun ni tana nuna li pausa ang ilivali at win na ma taman na pidju tao kasi uji so kivyo
0: ilo ya amatay ko baila ang sitikot piuli sa umi piukan na bitsa may sitikot nun ilang ikamay yung mata kaya nga takano lima Kalau makan nampi ni ilu kiau yulle ilu ala halu kata nampi ni kiau madali kau jangan itu.
1: Hanu taman na ilai semalun nak tu caw semalun nak caw tigilu kama

In tuna kago tu tawo kuti hea kehe na kohte a sin sin si mer an William City di in tu si kuti ga si di tere I Salvation Army I guat a kuo tahini Tony Brashet hiri di si I si di tere si I federal government si son pata kutsina ki tion te lehai tanet e. I si tene ke kua, da kongu ina ke te kulu, I ina ku kihti, ren kanina ku kihti le, I datiat I te kati kaku kana kaku tikini yu warete I kaniga kutsuna kiti. Inta I tene ke kongu ina ke te si kua son kua ni in rent na kiti a kua tue te kutsuna kiti on te le. Inta ti te si I sompa I gaun te leso I sompa leso wi le cha hati. Inta ti ti hai kua I si in te so sompa ke le soni hati kain te kulu ti te si ayune I si dihte lelak ona oli mele kanet sompa go i yon tala dihte I lehai tanet a I sku kaniga kutsuna ki tiga tene ke. In ta thai saku ye tene taon no kani kongu ina ke tele I si ayun kua sompa ule da I kutsuna ki inti. In ta dihte si I ayune suiti ka ti dihte si I si kai gachi ne tai kai kue so tene ke sui I te kongu ina ke te na ku ki te a suri guri I a kucha hati ko so tlong hacha hati. In ta ti te tene ke si ti te kai tanet e si I kua kongu ina ke te na ki te a guri I a kucha hati. In ta ti te si in ta ti te le ka ti ti te so a si ti te siri avial na si I kula kani si I wogu ke te le I kula asa ki ti le ki ti. In ta ti te le kua hausin enda blu ti kula kani kulu tene ke kani kongui na ke te ga te kasi na ke hai o na kiri I ki ti. In ta ti te le si in tau in duke ala pek ala zai ta hati. Gu si kula gu ti ga si one for chipe wan kuri ti le I ku ti hai ku ye I ya ti ko. I si pekera tha. In ta tihtere si tihte Alberta kutsu I suri onta, suri fakutsu ya ti kuhi hi onta ki ti. In ta I ata tene ke si ka chi pek onna ku si ki ti. Kulu I 2022 kutsu ya yune I si ka chin tene zanta lak ono o ti onno kanet e si one community hall kui I ya kakiri ti le ke te hati. I Margaret White na whiri ti si I ayune I ya ti kukani kamiri ki ti go ke kiriku I go ke oa taunta. I ta ti tere si ayune I tene ki ya ti kong na kuulde ki ti. I kwe on ta ke se ke te ko so tene ke te ta yun se ke te ti te ke te ta kula. I ta ti tere si ayune I ta ne so hati ya yun se ke te kani te te ke kula ki chi ta sui ne so hati. In ta ti tere si ayune I white knife he tene ata si ayune I sompa ka guaketa ki ti ya ti kong one koga. Bishop Gary Anthony Frank han hiri ti si ayune I eke alai taunta. In ta ti tere si Frank han neka ti one tiuta kua I kusi Bishop ata ke ko he ko te ati. Ata si one a kongkani lehen ene na ke le kani le prefab kani inta I kani tule ya ti kong se si ki ti. Kain te kuri ti tere si da e se skuri ti si tani a I ko sompata ya ti kong kone ko ku si ki ti. Enta ti tere kola ti tere si ti cho I ti tere tuta kene ta tuta kola si on tote kachine tene ke kids help phone hiri ti gua tsa kunt e kani te gu tsa ku ke te kani le. I leso gachi New Kansi, Sri Tsen Taunu ding persen aja, dukcho sompa, dukcho territory si gachi na kiono sonai persen hin te aja ke ti. Inta I kani tso tanki.

0: te e si la kona si huti me tana i zini ze la huti si kua duha onta a gui shawuz ne suta kora ni te kona si huti na zini ze tantita unta zau gintia te tisa e kota ha zau gintia e ki te tantita a gotia me ta su kona si huti a goti go ze huti se tana getse e si konti tsan kotlia tsani te se masia kote ti kate ti na go se ka go te ka te ne si jini te a si ku ti ti ne met a si te he onde e ta se ne su te ke se ti se ne su su na jini te a su kon on se ne su su tsan ta a su kon on se ne su su te te te ti a su kon on kanti ta te ke ga la tsan ta ne ka a si ku se a go za si ne su ni te met a go sen ti a su kon on ko se ti tu na ho ti komenta na ha chao de se ki e kene ki na shi zo na di ne ni ki ko tsa tsa ze ti ni te un ti na ho ti a shi da chao kin ti e shi kon ti kon ti ka de se ni de ma shi ne se ya ko se te ne se je ne a shi ne ju shi se ki a shi go o a shi me ta ne ju shi te ti te ti a shi go o ko se te shi ta shi ka shi Shaguinkli, a shimet akosinti, kan nao se siyaz ago, on tit shinet de siyaz ago, on a kanase tat a jau sinti da aguinte. Da nao se se kyoz ni seni de, e shishu mas siya, kan di, yun di, tam di, e keni de, kadi kutasa de trekoa, kam niyazi tane met ane zyu da zi de di. E shi kan di, se ke kyo ni zeni de mas siya, Tu kata zanyo ni ze, kata tina ko sa ko, ten ka kuzi akon te yazo kon o. Kuzi akusha ni te ne zu, eni te masi ne si ya, eji ane se la, eji tsutna ko ga, unta, edu te si la o te, kanti ni te masi ne si ya. Te tia, tau ke a, te tisa ko ta ha zau kin tia. Eji aji, kata tina ko sa la sa ati, Koshat in the Kashunaiti, Elizabeth Ishi, Kondi Seishu, Menazini Thills, and they say Shu, Tantida, Gosendi, Eshi Kondi, Ashu, Guizida, Kenau Nitini, them, Masidi said, Taki, Asini, Taki, Siniata, Met Agalas and Tata, not there's a net shot yonder. Heta kanti da seni zu na jini zu zai te sanetsa ane e mi chete stil zai mi da guwa ni zini deji kanti da golegi ten ini de se ma sine thia.
1: Wata siya jonsin la beta na kore ji ti thale gu zina ji da kwa zan da ne shela to no kha in de ko to ten ki linda ta cha zel heta siya jon kanti gu zi te li ila lan di heli.
0: La ko se lon ten kui li ko ti na se te mi ko na tse ki dey ti ti ti khat me ta jo kha ki ni ti le kau na ko sa tene na ko se tau ni se ni te se te wati na hai se ti ti le se te wati e si na hai sa ti e si se e si kong di a su na ala kenta e si a su se na hai sa ti te wu wanti wu te se ni su te kia ti tin ti le e kene na ni tene e si kati le e si tu kate zanyo ni te na ko se ka konti a san a tin ti he ta me ta ni te tene zin zia ni te me ta ni te e mi na ko ta teile te ko kente ne se e te ma ki ti ka konti te ti a si a kenta ko na te ka konti ta san a kin ti tu la kui li a konti na se ne ju te ke se tine de Senizu, take care of the net at home, Kunizu was on.
1: What's in heaven in the Harriet?
0: Okay, must it?
1: That the kids and I tell Harriet get us in deep, Sulai high and dead ones and the sea, Sulai down, quit their good in Deja, not the dinner, could you see? The sea coming on tiny, they were two down heaven in there.

In tu kana kia sina kuni wet ana kia sikus o tai tsa sikus a kehe na kohtega sin sisi Mary Ann Williams. Siri tia yuna kehena sa kun tete masia. Tihtere ku tisi yo one yena na woku tion te tihtere. Yo one i tei te Gulf of Oman kuri tile yo one i kuye i American Sea a yuna uranium ports ki ti ku tisi i American blockage ki ti leso i tariti no. In le tihtere si Panamanian i flag ki ti ella i ku te tehla. Ingare i American goods in blockage a ki hule i koga ko tere tla kacha. I leso i si tihtere si in leso tihtere US goods o zai kukut in ki i ella ke ke ke ti ella zui kere ke ke ti. In ta tihtere si US President Donald Trump si tihtere Iran ko he ko te haunt ele. In ta tihtere US kune kaki ti tihtere si i si la si kute te tale kulu ka kute la kute i kale he te te onte da i American ko so i helicopter da i so i kere ke da i a yune te ke ki ti i la. In ta tihtere American i a i a la kere ke ki ti. Ko si kula tihtere ti da i tsene kwe e kula tuhta ko ga i US ka tlatana asina kere i dele i woko ke te onte le tihtere i Canada, US, Mexico, ke ti si titere si i woko ke te si titere i si i si kani kale kale kani o go ke te kani o tere i kusma le i titere kinerin si le lak ono o na kele mele ala ke ta kani le wila te ga ki ti la i kusma pe lo a kucha te ko so US si gashi na ke lak ono o honen o ting di mele ko la 2027 kuye te ko ala i takana te wila te ki ti i kusma ki ti i kusma le ti te re Canada US i Mexico kani asi la tanda na kere i leon te le i ya ki ti. In ta tihtere si a yunet i woku tiko so tihtere si American tariffs ki ti si tikashina tante sente i a yunet i si kuk e sunano persen hatega ki ti. In ta tihtere si i woku tion te kuso ku si tihtere si one Ontario kute si Southwood kuri ti si a yunet i si i karasha chotene le ta hinti ta sene pekara yun tu hinti ta riti ki ti. In ta ti te si kute provincial kwa government hindi si a yun kusuna uti ki ti. In ta ti te ri yami a yun go konsi ngui kani ta go hei flari ta tu hinti ta riti ta. In ta i ti te re provincial government kusuna uti ki ti. In ta tihtere si hinti ta etsene kwe Ontario kute i karasha chotene le kaniga kuki tion ta le. Kus o tihtere ku si kula kuti ka si one pet value ki ti ta ti tiin kaniko ga yun asi o kere i le le. Tiin pere kani asi o kere i le sa te kai kun so si tihtere Canadian si pe o kere i le si yune na kia no ding 0.9 million kanahete kisi ki ti. I si hinti impe hinti khai kui eso 21.8 million on te alesa hintu ka hinti a cha ki ti. In ta ti tere si a yune to tlau te 290.7 million dollars ki ti hinti a cha ki ti hinti khai koso. I pet value ki ti se katu ti e i kon klatin ka ingo tari in tuan ku ki inda ki ti ka chine. In ta zenti ono lati ono lati kanet e. Zenti inda ono o lati ono lati si a yun i kon kon la ki ti. Gu i kon kusi ki ti intu. Gu si kwa ditere si a oni Montreal si ditere si a yun e ditere i tena tari te soccer naku i Alexis Sanquist siri ti si a yuna
이고헤나구이가 2023고가 엔다 2023 2028 이이이가 고헤나구이가 디시고케니니 오케티 이 타노타틴 바가시 아유나 이 시구 디시고케니 오시 이 다이티노 이 시티테르시 아이가 타넷 에피소나이티 카니가 윤카키티레 쿠르사인코 시티테르시 스위 Nesona kuji kani hante kiti. Tati te si ye nene koko ti hea keina kuite. Kusi kwa tuhta kwa si. Kuti tsene kui Leroy Andre tene ne koso. E si tsene takut iga tene kwa tele. I pe kepi kuti wakwega. Kusi kwa nakia se otani koso taisa se kukene tate. I e se palpatan hii. I kula i ese e awa kuinteta i kula pekuti wakwega. Nā kia tse o tani te tuhta wakuti he a ke ena kohtega. Ko tso in tuhta nyat atakunte o ka kiritiga. Ye kuti ata kula o a kehe kutega. Ko si kula si a kana kuhiga. Inta in tuhsi Johnny Landry a ka hichinga.

0: Inda iga jo workshop inda ami tu to teni wene ka jo matene teta ke khani gula yone ka billetin jo gula te gula sho yone pe kha ge te asha yone tene ga pe kha ge te da inda ka kana zo ge ti die inda ka every year ka 1992-93 great sunny jo ka star gu je kini wida inda ka fa every year charlie kane nikel ta ke gula titina I yalakat down the luka ka sire charlie tenaga ye ki to hin luklu pina chile de I cannot taga ko ola fa fagula go te ko ola hinda khanigula he ya ka ne ko ta ke ga sire ka yu yu te kara te ra ka ne ke ne ko tla ho e kala zetta si ka ke he de ne tsuna ge ti ne ka ma shi hinda ka ko te go la da in the kama siguru sigla takie sigo tara akluka in kuina chilega eya chigui huigla raza ne zulega ne go tata ne te ne ke ya kya kuki tisika igla sire yudagara te ka gi te na ka every year gla ka ne ke gla ka te chire chora ga die in the ka o ta chu lele chini go gla ka elder din ki te na ka ha in the singla ka che che na ka se cha ke son die gla inda ko masine khudie inda kago tera ka inda ka ko kago na zo da ka masi
1: inda da Leroy as masi tene he konate
0: okay masi
1: tiri la tele ne ko so Leroy antre I etse tene ki tile ya inda ko ti iwa tene he ko ate masi